0: तुम कुफा भी
1: Mi boke le ulu ha marotone lenta sa te mata uchele ho e falu sa te virisi e tu tuliara. De aku na imze chimandea, zemze musareke sa sa te kumate lu te virisi tuko sa sa ne sa te kereti ha munu ulu malaki am zoftun na nikitu ndi ndina fasa hai pa maru chaku na nikitu. Aku ha avilimura si leta. Le ulu amze ke chimi boke sa te ansano mata uchele virisi. Zezan matunga na tarai ko kumate lu ni virisi tu te vahoga. Madagascar ndi ndina fa atu yan simon tuliara musare.

0: na pa le man nai za tia yana na ti ma sa ko tai pa do kara cha ka da ba do ti ma sa ko ta ne te kara cha ka da le ne am pe na so na ram pe ko va din be na so ti ya li de ti ti fa ma ke te na fo do nya ne Father, manaja, what if you got to manage whatever to me? But I manaja to talk about Paji, but why am I booking on the mass of the time and the
1: moon?